Nisan a minus sola fitosar. A sola mitofosol e mindashu o sa kilo. Mish na ngot. A sana mishim tu za kala fista. Ista. Molan teft ki a sheftus. Milga za laftu do. Misim anu. Ежена капаст.